0: Kulambwembwerega kulya gubetwa. Mhm. Nga waya mujibondo ya mpongo akubwesa masiye mpongo. Wazira wazira wazira wazira. Yani gajayo mangerengende jabanga mburi ezinzeba usiya sibafu.
1: Oh, nkute kwa chisime maski ya mpongo alya.
0: Eh, akuzuza.
1: Akuzuza utachi zuzi.
0: Kaita zuzi penze mbwe
1: no
0: beta.
1: No beta nzembwe.
0: Eh. Bo, ezinzeze twali kuberesia.
1: Yeah. So you know bantu ino bingi fereno ndakubona panene amula bona tuzowe tunofundira ndiswe no kuluka kapi kuti mwananga madisha ya betya ngitu akacha akuperesia lino ahadula muzintolo
0: yeah adula so, akutapula mwana mwanangu kumwe yanga populuru baina bazira tapuka siyo tasirimbuli mujiswope
1: ngazi nyonyo kabali bali no bacha akuperesia i madisha nyonyona
0: yeah as nyonyona tirago siyo
1: yeah. Mane banene twalumba loko. Tulabona na lubo futi mu mazuba atobera musyalo obo tu.
0: Ne twalumba.